jump. Me na biya na wasi sa mi di na biya. Wasi sa mi di. Wa ma tan fire ma flower me ni. Oh, ti mi pa mi di. Me pa mi di. Na wa mi sa yo. Na si blaj.

0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awurade ti wa sori e se ye ti o ngura mira kayebo e ye wotra ni be ti na amba wasem na ya che wasem mbe nya o ye yesu wo abrapo ni na

se odo fo me kan ya me gya ne ho asem ho a kire wa wana esu mo gya na kon so no ne atamfo na e no mo ti firo mo didi atam no sa atamfo we bu ne de yan pye ne ho mo nan so mo na edu bra nya me ma ya da no mo kan chi egu ya bra bo so mo mu di nya sa atamfo no wo mo na me sumo na me gya ne kon mo sira ba mo amo ba bi bi o mo hye mo no mo hye hye pa nya me ma ho Satan for no, I know you're me, Janet Paul. Never say,

wahene yesu awo zone mo se na woni wasi afone na epono so sabra woro mo na epono so na aso chene bo jendendin no wahene yesu wo munyane wo ma jen kwa yesu ukasai ema epo aso chene na epo yididi no epo aso chene yedindia ena no pe na aso chene bia ebo me bremo na erade ema nye man koyie na ma abra bona hwiase no wahene yesu wo jidi o musa ukasa ena no pe ya sa aso chene ebedi wo me bremo esase sabra wahene ne bukatineza eka se Shadrach ni Meshach ni Abednego wa munkutu ne wanene no na omunya ejidie ewo wa urade mu no ma kutu no na wadi wa munkugu jafuru no ni mu no sabra no na urade wo ho sabra na urade kasai ama edu wa munkugu jafuru no mu se afrimu dia anene na no pai adie bia ayeya.